panapunga dalengzo njoto aidi akatamba kambwaka kap achingabva zvokugo esa bora kachirira pamatapi pai pai you box wainza kuti ya bana baka baita mukono ya dalengzo njoto bafunga kupi